Igbo ndoma na-ege ntị nke onye chili ya zelo ọkwa bigisma onwe kọm ihe dị iche n'ụmụ oyi kụna anọ ya agwara m nna mbọsụka niile ọkụrụ ana elekere asatọ nke mgbede anyasị mụna na-anọlụ na-ekwu ka o si gbasa ndị igbo site na 95.7 FM EBS Radio Benin City maka ndị igbo na nke a bụ nke anyị na anyị nwere ọsọ ọkwa bigisma onwe kọma kụna anọ ya ụka ọzọ ya bịa mmaa anụ ya maka na ọnwa a anyị nọ n'ime ya mere ya ofu afọ nna m bụ Maazị Romanus Onuohugochi ji wee rapụ ụka ya bịa anyị eji ụka wee ndị be anyị na-akpọ ya iyifu akwa mkpe ndị ọzọ na-akpọkwa ya iyipu akwa ụjụ mana ndị be anyị ndị itobọma ndị ụmụ ibe anyị anyị na-akpọ ya akwa mkpe na-eme mmanụ ya na ụkọzọ ya bịa anya ya kpatị ya ka eme ya ka nne nwee ike na-eme ihe ndị ọzọ akwa bigi smoke na n'onye asị nkonye chiri ya selo tupu m na-aga n'iru ọ ya masị ka bịa ka anyị gote ya na Ashanti Bitters.